0: Lubur ki khorga nyun ten chi ki gebjo mi ngap ye nang chui ki langgo yong la nyang go so si
1: Khang jong tu jok ten chi ki chu yi gi kim za me la du dong we cha gu me ji de la ngang jum gyu ru go kin so si
2: Sam shi me be u chu ji ki tu zu zun ne chi xin be tu zha ne be jin zhe ce so le zo xie tian si
0: Yerami jiglam yila marti yang yi
2: chimlu la zigur ni ceso la zigur shu batan ji chu yin
0: yerab dian bie zhu shu yi xi ne dian zha la yan lin cha tu
2: chimlu la zigur tan
0: jiglam la song zi yerab dian bie kor don nang yu cha lin yue ba shu

ngir chu sum da chong te mi su ku ku xian jie da la gan chi mi ding ding ki ten nam la chun bu da nian jie jie qi ba gang mi du dang we ti gong zhi da san yin jie jian zhi ga duan cun qi du da cun suo pi mi chong zhi da ge xi zui ba le qi ki cun qi na cha xian la ma dui ba ra qi yu nam tun dip ki nye kur jeng ling ki nak sip nam su su su jor dup dang tun pe kuru pup di zhuan xiong ga duan zhu san ki nyam ga gyong chuk ba ra ki ba nam da ya da pu mi nam lu xie suwa ki nian zhen kur yu du tu da we nyang e me pe chong gil le jor ji war chi jing mun lam cu ne ma chu pa ra nian dar cha ting ju chu ri da xi du ca ri ki na ri chi lo dar chang mi xiu we sui gyun sen zu zai ba chu dun zhe xi tuan bo ra do ji chang bian jing tam jie kin si qian bo ra xiu yi dian ka da qi zu ku yu me yu xiu zhi zhen bu qi guan ji ge pu nga ge ri jie lo dar chang mi jik ju bi gyun ting du jiang er sui nian mi dar xin ma se ta dong tie tuo gun ji ni ji ren nga gyun bian dian se yu cha zang da jiang ru si dian ki la zha cuo yong 建长地,聚集解部战地及青年洋,马家国将行。地大给盘山南苏,聂国茶藏一面,昆沉基,三个家茶之龙巴,罗达尔枪米德部尼国地,给为各电所松日落住别村,几个人认出的,西松基枪林南大这边,错牌的坑穷了,日龙基卓林最初确了组吧。杨红的中一别次古 dawa thangbyu tse chunga par, nisang tekchua lingba, ndolup tang umze tewe chache ngabchu ngaji la. Lodar gabshir, ngay gurdi nyinglu ki tondo so rimchuk kangmang tse yun tang. Tichi, dawa thangbyu nang tse chuchu ne xa chunga ring, nyangdu kibu be nyanchurba chuchu kor denshu ki mitrukbe choka tang, changme gengchin so chuklu ki rimchuk tse yun. Nang sui tarje shikar bechu sirwa be sanga shibchu shiji denshu ki yanne dang zhiwar. Dawa nye ki ring bum genjin duisum sungzhuwa nang yun tang. Bechu duzo su sanga dunke ngabchu kor yungwa la. Lodar dawa shibye ci chungye geza chime nyingkhan jiki shabduwa nyingkur to. Shen dun gyudi gichwa nang yun. Yang bechu cho yung la. Lodar dawa ngabye ci chungwa nesung. Chulan pen min shirita. Chulan ne tingsan par nin khan zhi nyen gurde men le dojo tsugyunta. Yang bechu duzo su dawa chukbe tse chungar yan ne nin khan zhi ki nyen gurdang zhiwar. Bum genjin duzum sungzhu nanggyun. Yang bechu sirwa duzo ki sangka gyatang sumchu kor yungan la. Chongdu ku ne xingsun ke nishu tzapke tang chechu zhuwa. Chorcha ki pakpa chikdin wangchu ki dechu ta. Gewa ngapa chenpo ngawa lupsan kiamchu zebe kiamsin dekdun ki gizwa chudu jenjin so nguandu zhuwa kone yegi chungme dechu nangyun ta. Zijin surpi chakzan tu sanga sumchu kola lodar yanne kip mangcha chorche zhe ta. Dawa chukji pe nang kachu me chupchu tsukip nyingkaan shabdo shukun. Zichu duzo su sanga nike koryongwa la Lodar dawa chungu choki nyatung kesum sosoro mangcha chorti ri shugun. Nang sui chongdu gandu zume shibju koro yungwa la, chisa kune xingsun ke chuksumdang chichu chowa chorcha ki, lodar dun sum jing xian dun samlu yikki che zesu. Zamu gandang kesir gandje zungun ka nyi la sosor zume ngabchu koro yungwa la, lo chunup gu ne xingsun ke chu dang chi chu chi chuwa ka nyi cho cha ki tolman pumtir tsukin. Rio dang chin tu gelun sumju kone lodar dawa kebe ci chu ne dun sum ring nyingur shu to. Men le do cho yi xin wangke tsukin. Yang nang sui chungdu gandu zuma shibju koror yuwan la dawa tangpu ci chunga ne dawa chik rin nyingur di xian dun samlu parje lam si samba nyungrup mulam nam sung. Yikyo che drop kanji nemi zekyun. Yang tangbo gyöntu drupzun nishu koru yongwa ne. Tsukdu dang xentuyen kongxin la, da jik nyengur shukyun dang.
창샤

Lo kyung di bi tholin na no bi ki kang chang shi fu zhang se bi sen no kong ke yin na ge la shok de li nga ni pa nam zong ki tsim so wa gyu la yin sam ki song se di yin na tsim so wa yong li na pi ya yin si chi nan sa zang zha mei li hua xin du wei si xie tang ti ne yin na da wa si bi sen no bang ta ji ge yin na tsim du gu pi sa ti ne yin na su yu zhen zhu si bi sen no kong ke yin na yan zhe so la shok de li ti ne yin na sim ki san yu zhen la ge da nan bi ka da ri wu si bi song se di yin na ge lan ki lan tang tang nen xin ya ji lung chin sen do tang chok bu yong li na pi ya yin si chi nan sa la lo sam li yin na ku ran ge zhi gu nan bi si ba ba san do zhi lan tang ki san yu zhen la ge da nan bi ka da ri wu si bi song se di lian do sen xin nan do la.

between the between the sea and land tin service no contain the din kare seba min do sung se ji gu xue yo mar be si nan sa kina na shi qiao yin ne an zi yang pun le zhen ki zhi ba sang ge le zhen di nang de di ne central ling ge tang tang nen xi an zi qiong yin di bu to le ya shung ken ki cha zhou ling ge ki central wei sung se ji gu xue nang de yin le

Singalinge. Tuyu langgol pechwe chebe gyurim chwe, langgol ki lula le gyun shuwe nechwe tunggup. Langgol nyamzu gongsi zechwe be mytu matobar. Socha amane tunbe lula ngoma majibar lula xin cheche. Chachwe ti, timlu to zechwe be timdun kiwang le yulu chebe nangyi tukuyuna. Singalinge. Tengdi timlu xedi zebe nangsi lezena. Lamu timzu lezia kangi timzu ba. Rinzi ngutub la ne, tie gol ki nang tu, se di nang zhik.

ngone zhan nian bu nao wei pu ram ta yi ge su me ji se ya da ra shi xia kho le yang an zui zhan nian ta nam da nian si me ji ta mu tu ni a jia ge chou qing jing cao chi ji qi bei nang de ni an zui le xin nang de ka ji pe li le ji se ya di yin di ne le da pa men ni ge pu zhu ju su tu ne le pu zhu ju yi pa men ni su me tu se ya nang xin ji din tuo le ya pa men pu zhu le jiang bie zi sim tan qiang yu ni qi le qi xin ge sim me ji ji 제자 lop

0: Nye ming la kesan chomu siki yu.
1: Nye ming la diyan siki yu. Tirin ki ame olu le chen na. Nga chuk sum ki arse jik chaji che yu be. Tengye ne tuk lupu nga ne sena yu ba shu.

Sasdang dembe sembobo lingge tsem dili thanda nam lingge ne sengu chobe le zen di ni phenjong longchin ngin chin le khu phege longchin ki tsemu le che dawe ki kurkhang sib di ji ngan chui le zen di nin dar tsemu chu su chu thang gam sib chu tho phenjong longchin ngin chin le khu gi phege longchin ki gwe nyum ji le wo ji cha chu thang lak to ka ba ki ngin che chu ri tin di tho ne sen tu bu yu be Tengye ne tuidudu manzui li zhen sen gyo ya gusu shu yin. Sengye nabu so, tengja ki cemu chusui chutang gam shibshu ru nyam zum chungwar ga chuchi. Tengye rishi nin chi ki cove chi xin le yu nang di. Ga gyu chak dan ki sem ki chen chiar ri ri. Ku mu nyam chu shu be zang chi mi rin o ri nang ne sen tu be dun bu yu la. Kye ki kir gyan tu ne be lu sim nigar chi chi shik tu gyu. 日瓦阳书

0: shibungde jingarang te nidong nidong zhuk chikan nale ale rukak shibu niyo ta ti kwa la tsaba jingbo ching
1: warwa warwa
0: tena shir ta ti tanda chaya yanchi wari di jangma tabne jangma zonggyu tena shir chaya yanchi ki nangla tse tabne ta ti tse
1: tse
0: zongya yoba ta ti niti nangla jiksar gora balang sab chak shikyu ti chik tonya kakman kusha ta marib chimi tsaba jingbo ki mung yi tiri shindi kwa la ta ti la pelge lukza kwa la ta jagab la rimatal rebatyamne narin tsaygan ge namdang tola chinyidong kalakshi yangdan larzu shine dhukchu sarbatyaw ta pe merib chema la ngay tanda chik dhokle re san dhokpa tengong me re
1: ta
0: tsabi ki dhukchu ki toni ta merib chema tsaga jilgong
1: ta
0: mugyu lukzay ta ganga lukzay chabza ki tinda shit tanda
1: ta jirana su ming ta chik ge chik ne putku ki kanshila an sem de ne tuba an daga ne penjo pakiya tang tuba an miro jime chik tsotin yue dem
0: で、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ 다 tele de mang yi zuk zhu di jia xie xie xie xiong na du me rep xie ma di yung gong lo zhe qi yung bo de xuk xie zhu
1: bu
0: yu zhe xie na la ten zhe qi
2: kang bu yi ne re da ming ga bo xio yi ne re ge gom ne da ken ji to li ya ke pyo na rung to jian na xue yi
3: ting seng ge si yu la zan ben hen xie ki yao xin du
4: mang hen ge tu zu kari yi ne da mang zu pen ba yao xiu du nung ne
5: 忘了，也一直与你，西天联系，期许你。

0: dushu lempu mang na yang.
1: Din jia dushu, zawa yin.
0: Nga zhe, xiong lam to kori nyu tse le ge di mi dong wa ta, kori xin qi zhu lam mi zong wa, cha ra dong ni kori mi dong wa, kori dong gup sim mi yin wa jie che gyu ni, ke gang xin du qin bu shi.
1: Tu gyo ngan cu, jim zhu jiu sui le song zi xu ni, zhu lam din jia ta, ye rup ju sang le di ni, zhu lam xia dong yin wa che gyu ge lin che di, Dian jia tan dian bie zhu xu kor you ji, tu meng tuo de gui.